kaviri tingbaijam Bipin Chandrana sakpa Dilip Mayambamna sairengba matamishema ingagi nong tabu ngai jariba mahaki mafamdadi ingagi nong na churakpada karigidi momon noklamoi nongo wi ko wi cheklana lai ji ising tabu ngai jebugum lomi sing na sungai di nong ingagi nong tabu matangda muktaminesi pukrambam rita devi gi konjelda rajendra okramna sairingba matamishai

Himoinu pharmacy deki pusparani ki naitong khonjelda bisgupta laishramna seirengba ranbi thongana seirang bai sei si tanje ki bagla nena matang si da tongan tongan ba sekspa sing deki manipuri pharmacy lantok chaba lishinjeri matang si da khonjelna chom sanduk chaba lishinjeri

0: 아마디 가즈반 임팔기 스튜디오다 이한 한 먹다 오자부 따라 녹지리
1: 이부 가나니 나이나베시다 여한 비버기 먹다 이슈 가이 부르 부저리
0: 오자 하우독바 야나나 버기 먹다 하우지 하우지 오자기 미경데 거긴 바르면서 까름는 우리 버기 해부도 하는 탐비요
1: Hoi, koi Manipur ki koi environment ki yengjeru matam da ching paturen adegi koi umangwamang hai bume amsi environment ki charuk da chanbang atani aduna koi Manipur ki khona yengjeru matam da mahucha gi line bine thambiram ba koi environment ki koi charuk singchi awon ba ahong bose du mati ki leire maroina adubu hongai basi koi nakang chekchen ngai goi ba khare he na maroina koi yengchen da ba yadaw gi tangai phada bu du lei hai du ma thamjeni gi adu maroina se koi na environment ki charuk mapung goi ba koi khuromaina umang hairo manipur si umang se do mati marang kaina leiba lam ma oirmi khoi gi punma gi saruk sam gi manung da saruk marfudi khoi gi umang gi saruk si khoi gi leiromi ei kui kui dina sei tara trami trang ema mangda adu khoi ti chum chum tam na tam na chum handar pasina khoi ti saruk si hum ramari di 74% khatang ai chal e khoi ti masi chu rum tam na tam na masi handar pagi masuk chu oiri adu ya mana khoi na pa ta yeng raga su khoi gi pa chi mangjel pagi si adu mayam si khangna hiramni khoi na na phel pa ki yang roga su from part ki adegi sinatana koi sangai part yang roga su koi waitho part pache dumati koi pibum je sokna lei manipur gi pache pramang gi ba pache yami adegi amana koi turing gi pibum yengu botar ga su koi hek nong hitang ta ba koi sing sau chi ta flash flood ha ge ju khangni machi thokpa de koi turin khung de gi nong lewi ka hin ko thokpa machine tha der ga koi nong lewi ko thokpa gi sang chi wang khali adi sing den umang chi ko thokpa adin maram gor ga koi hek nong hek ta ba ga koi makha dana turin khung de na koi nong lewi chi ko thokpa na maram gor ga then nongju silap phantam da sing ka hina jawugi thorom chen khoi thengni aduga atopa khoi turen wi wafum si lap phantam da di amu ka hina turen sa yam ba khoi gi phibum sokna lebesi hai di plastic pollution oiro phatau di khoi gi bazar manung da gi impan manung da gi oiro na impan da natana manipur lei ba tawan tawan ba khoi gi charma cham cha taw ma cham cha sing da gi thadar pa khoi gi amor kai miam si aduna maramur ga turen sing si aduma te ka hina mosen ba gi si ma chok chok ba kanoni aduga mana manipur da si chok ba khoi environment ki maram da khanada wiya dabsi sabe hinglupase koi aing sa gi sangchi narakta ba duna sa gi ka hina sabe hinglupa hana manipur si sabe da koi gi adu hana sabalam oram de manipur si adumati nuai bhalam ne oram de yam kana chu sa da ba yam kana chu ing da bhalam ne koi si adumati adu bo shona chu mau chala bina piram ba lamdam moi ne nuai bhalam dam oina leibani adu khujik ti sabe si tamna tamna sam hingla kare aduna karai un hingla ke ha mitam da koi gi 40 degree se yore ma sa koi gi degree celsius ni phu hela pa che manipur si 40 je pa koi hendero
0: hoi
1: adu 100 se hi 2023 da di noni da 42 hengre da gi more da chandel district ta kai da koi 40 ji lan gre ma ana 40 ji lan be se koi na india ya to ba sa ba jaga lein ko te do oi ro ri sa do ro si da tai adu manipur da masi gi la pa se adu na masi mi pa ni ngai ni lam da ma ma sa ba hengal pa ba se masi na madu gi to an ba se thing che do ma ti yam gre koi lei ri ba lam dam si gi mana ma sing da gi khoi sa nga ji pa pa ma sing da su a so ba se thing lei ga ni adu ga se thing hai bu ba koi na yam line u ba si kari no si khabar si yawi ka ino hamtam da sa ba hingla pasin mar mur ga khoi lekna ti na si hingla pasi je ku da moina 2023 da 24 da 25 da khoi dengu na ba na mali dengu ha ge dengu ha ge ko sin na ba sang si 2025 da li sing manga yobre ba khoi gi mi si jo report da ba ma ji yawg da ni aduna masi gi praja da madu gi adu mati khudong cha da si thol le chum ba le na ti na la pasi aduna sumai da na khoi gi environment che kai thar pa matam da di madu gi che theng che du mati yam gre aduna sa gi umang da thokpa mana masing umang da thokpa lamdam si gi hai lem to oiro na ra chinja ma to ro sa na thangna oiro ri sing ma sing gi oiro chi mayam si loina ma tham ma tham mang chelo pagi direct hoi chai heng cha hoi phang ni chi mai tham jani ma sin ni khoi na manipur tam na tham na urang le bsi
0: o jana nakshin na manipur ta yum phamoi bi raga hoje hoje ki environment da uri ba masak sing samlap na wa hau do oi ni tham bi re o jana hoje pandi ki ba da climate change si ma tang plastic pollution gi ma tang aduga temperature je kham theng na hai ka lak phai ta re masi matang da lakchiraga hujik se technology gi matam ni na technological advancement long gi miyeng da hejeba tare technology sa kholak pasina kadai phaw environment degradation da mana contribute to we aduga nakalam rom da na environment kanna bo hona bada environment ngak pas hen bagi mai kai de lakna bo hona bada ma gi kari thokdang le bagi hebu do jana si gi matang ju thambiu
1: hoi hoi technology huji adu mati kham thengna sa khot pa matam hebu do oire adu bo khoi na technology hebu matam de di technology se kari no adu se khoi tang kup thani yeng mam sangi se khuda mai na technology gi lamda khoi na wari sanari ba khoi na communication ha tari ko pa phunari ba si gi technology le dori bini adu gi mo transportation khoi cha thok chan tori ba le jin ko si gi maram da le gi ni adu gi mo khoi na mai pu thok ta na khoi energy gi ha tari ko 지금

0: 다 못담다 니 우 사람 타르가 저 타리부 자라세 힘든 범위성이 나라 마치 영전 범성이 그러 타르미 하르가 거기 누디나 타보고 또나 애니 타바마 간나타 못담다 니 간노 호나 못담다 그상 마암시 분나 호나 범성이 누가 세 리프 범성 나이 범성이 그러나 마치 컨시스턴시 하이타리고 모두 마치 레인 범성이 아두가 아마나 사이에 로이버 범디카리노 하면담다 거기 environment a mang aiba factor sing chikari no habi ma sikang khone gi hum sang do se khodamaina khone sai turenda se plastic thada bagi pathori thada biwari si sane ba da sai adui targeti plastic thadari ba natra ga pathori thadari si thingna na ba thabak thorom di mai pa khali khoi gi praja gi site gi ade community site gi even government site gi pa khali ni mai se adui tar pa khali ba thorom sing se ma si mai pang na ba su honorable sangi natra ma si mathau pang thon bam si sangi adu ma si yeng jen bam sangi ba yeng jen bhai matam da sang nai na yeng jen bam sangi so same thing as I get when a umang she can get hyper target the umang paikhan la ba local ba thabo mayam she masi mai pa na bom sangya masi da di dai ta singa se praja gi dai ta yog do rim ni go main dai ta yog do rim ni da ye mong sa gi khun gi mayam gi shu lo yog do rim ni na ra da yeng himam sangi da mai
1: ta ta at a kam lai ta ba du ga khusam na ba ma sangi ha bu du ni o jan tham bi ri se o jan ma kha ta ra pa da o ja se ma ho sa ga to na ti na du na lai ba mi sa ga ma ni ha se bu ta re o ja gi nga si phau gi jani ha se bu ta re environment kan ba gi environment ga nak sin na chat pa gi khong chat a si da o ja gi pun si thamoi yam na kai ki bhai tar mi kum so jin lerem gnen khali sigi mi kum si mode ngun yam nungai ki dine khan ba environment gi mari leina ba hiram da masi kai u bi ai ko de share to bi ba yar ga diam nungai jekin tham jek
0: hoi thorok ti yam me kudamoi na chingda irang turen chi toini sa pam yau ki ada turi irang turen chi mai tang khang thang yeng ba ma pham phajau jo pham yam lei irang turen chi ada khoi na chi irang thong taming long gi chi sidagi khun sidagi khrasa khalaga lei ba pham si adum phajai adubun mathang chap pam tam da tang kha ma sa pam tam diri khoi ni phaja ba ga ham sa kyu si sa mathang chap da di ma sida khoi gi jesi bi mai ama ma de gi khoi gi proclaim mai ama ma tor ga nung jao mai loin ko thong bu ko thong ga hai de khoi na sa pa da phaja yim pham si loin mang na mai ta re ore umang ga du ko thong le ma tam da ma du da ta ga khoi da noi ta bu do adu na sa gi ma du e kari no khoi gi turin gi phibun se kari no na khan ba gi cho wa hong na ma le bu do adu ga di ko na yeng helok ma tam da khoi gi turin da gi nung jao lok thok pa nung ka hai na lok thok pa se chu me irang turin ka ta hai ga di irang kha oiram da bu do adu sa gi ta wan turin oira su da gi khoi chengmai turin so turin ma gai mai gai mai ga de ngarang nan kui ding da su se gi ka ching lom na cheng ba khoi cheng bai turin le na ma chi da su nung jao nung le ngo se ka hai na ko thok pa da gi ma du na tong an ba ka hai na sing chak chak pa de gi de mo sa gi sing phang da bu chu me an tho lok pa se ma su gi adu na manipur gi turin gi phibum se dong ma ti hong ma se ma si da khoi a cho wang ma la ki bu do ma du engo na tang pu ni yang ngoi to pa gi bai ta re ma gi irang turin gi da adu ma ti pa jan na le ram ba phom do khoi na ma thang thang sat ma tham da yam phibum chok na le ram ba adu gi tho lo ma khoi thing ma du ma hi pan jani ani shu ba tho lo china engo na si yam na nuai ki da ba tho lo ma su lang from haiba khunnama tamai dagi chapa khunnama lei madi khunchi da khoi uning thau si yang si adu ga uning thau gi mapan chara pugi madura khoi gi uchi langmai dong shu la e haiba gi khone pau ta da gi e uchi langmai dong shu khoi yeng si na khoi chapa ni khoi na be mar tha ni adu uchi langmai dong shu yeng si chapa matam da adu bu khun do yob matam da di khoi na uchi langmai dong si u bui ma huta u kak pagi ma khone na ta ba do khoi adu sa machine kano se khoi machine gi horai hai ta re kwa si taro go uchi kak matam matam kak lak pa da nga sa uchi langmai dong diri nga sa gi singi makun ta ba dam khosi lakre aduna sa gi umang chi mang matam da di na ta umang chi ka thala pho matam da khosi sau se mayam se ma chi mang pho gi hairi ba lang from gi khun chi da khone thing nei adu ga ina si no it se kari gi no hai matam da ji ki se lamai dong have si di khosi gi manipur gi oina di khosi gi lai ba khosi phunga wari da jum na gi mi te khang na te khosi gi liang mai gi oi ro su wa de even rong mai ka bui khang bu gi oi su hai ba khun sing si ra adu ma te ka no oi ba do khosi gi se lamai dong si lu na khan ja ba adu ma khosi gi su aduna sma na lu na khan ja ba khosi gi sau se lam na ki masi umang se mang matam da di thamoi chok pa ama wa hi adana manipur ang sagi lei bo umang ama mang matam da ba manipur lan ma ama masi mang he pase ma du gi thorok sina so ngonda mani thena ge
1: ozanan thambiri bo wa phamsi da tungin jer ga hejo da re wa hou dok tu thambi gi ba sabagi chang heng lak pa aduga umang kok thorok pa hoji 80% lei ram ba da gi 70 something da han da gi ba masi myam lak ser ga koi ngasi ngasi gi mirol aduga inak nak pa hou ki ba mirol haije ba da re ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ? ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ?
0: ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯌꯥꯝ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯔꯣꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯏꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯄꯥꯠ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯔꯒ ꯍꯤꯡꯕ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯔ ꯍꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯉꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ chinasu nga ga leiba se khudamaina khoi methei marakta tamamada turena phatori thadabase thadanaramde kai he thadamatam da madu khoi de laijo ubathongani baharsu lena tina lakani hamse madu gi thadana bilerami turen cha tong mate nuchina khoi loinarami ado khujikti mase haibadasu khoi hangoi bje pawi haibidi khudamaina khujikti yong yomgi hek phata hudisi direct thadabase mase ayam ba tawre mase khuda kongbu turen jeng asu iban nambun turen jeng asu turen da plastic tin na thre mase lei aduna se awonba amadi lakre ha adagi jikching do orasu lejna kong khu mong chi kong maram chi kain u jika hani anthat pagi kai mayam chi khona thene aduna awon bakhra di lakre awon ma laiba awon bache masi yamna nungna ninga oi yamna mi pai ninga oi bhoi adu bu ngasa gi loina mak choira bra hai bu mong tinati adu go ngasa gi na ham yam tholok tana sa hejab dung khun gi mayam tholok tana e khoi lam chep kan da bia de khoi mong chi kan da bia de haba adu ma mayam am su lei adu ngasa gi usi lamai tong gi wari chi khun khra da di maroina tamai long da e masi usi lamai tong chi khoi kan da bia de dui ta khoi umang kan mam changi hai jana mai tok dena khoi ki hun phung de gi sigi lai ri ba tamai long gi jaga rom da su mai na initiative logo ko pa adong khoi dum thenga je ale sigi khoi amul fel kon na ko sigi ma hek pai pa si madan phalong e ba khun si da dinga sa gi se hai ri ba amul fel kon si ma si kan da bia de aduna umang si kan da bia de hai dena se ki hat khoi pa si mu khun da thing ba lei de gi jaga khra da ri sa tan ba thing ba khot pa mai na khun khra da su rum pa sa pa tum initiative si tum la khre ha ju che ad mai na dum ba do khoi na su yo khar pa changi ko adu bo hen mi pai ri dinga sa gi awon ba khra di la khre ba khun sa gi ji tampak ta hargina mujhe khongban khongsi motion ba digi khongkhom ma se kya lai silak tre heba aduna sa yum ji urbanization ge hagira mising yam khalo pui hagira yum sa da bya de lambi sem da bya de nun ta mujhe khong adigi khongban upan me am se tam tam mang jalo pagi pi mujhe lai a chi mang jalo matam da di kai na ham tan ko da sing sa tho pui sang chu wang yi adigi mo sing khra du sing du sien mangam dre ba yam bana sien mangam dre ni ke da re ham tam da di le na tin a thok pagi dengu ke slak pokot pa me le ra ke slak pokot pa du effect ra ma se tum o ge dorim ni aduna awon ba si lakre ada own book si krehini yang jan basi tangai phadi ba matam
1: lochele pudo za jana chung sai mamang thambi ki ba leirol gi matam da ada kunyu jum taje bu da hizen hirau da gese uma yan matam da ira thongni to wi kaina taje matam du gi mirol gi wakhal do ngasi gi mirol da chu na na ba hije batare pumsang sangba manipur ma revive tong na ba hingal han na ba hona ba da wajagi mang ngai je batare kaman share to bi bi ai
0: ki manglan hai ba tar ga di ko gi manipur sanghana phona matam da khoi mayam puna maki daita si loi longmina bam sangi aduna daita si khoi gi lekai da de mung manung de gi horoga umung hena sanghana phona ba da gi khoi na sagi mana masing pambi hena thajan babu ra su ko da gi di chumna gi mung manung da khoi gi sana patha bi sagi kena si masi su hongdok pudo yaringi posi thajan ba mana masing chi yaringi thajan ba hira makta wor su aduga de khun khoi gi umung leiba khun mayam yauri masida da gi ngak na phona ba de khoi sana patha mayam lei madu hena phaja ba yokhatna madu ngak ba koi government ka su ma ji pun da bya roi ma si gi nga no hono da di aduna government da su he na dai ta lon ba ta se na ma koi na local ri ba mong kan ba gi sing pa turin kan ba gi dai ta local ri ba ma am se ma si su khre he na dai ta lon ba do du ga ma na sa gi umang chi mang chalak pa na ta ga turin gi phibam je chok chalai ba na ta ga koi gi pa ki phibam chok chalai ba hai ta ri ko ma gi phong ba maram si gi ma si pun na thi do mi na ba da su he na dai ta lo bu do
1: ba
0: pun na hono mi na si sang ya ba du ma so i tham ja ni
1: pun na hono mi na ba sang ya he na tham bi ne o ja lakli bajun mangagi environment day lisingani kunteruki wamang yan haje batare thamjori bangasi mede khoge environment haiba khanane nabagi thorum si do jana machangai wapham ozagi punsi da thengna ku wapham singsu share to bipa aduga ekhoi na nahongna na environment gi matang da makeup thuban ba yawa wapham sing thambiram ba hainga leitna ozagi mapham da thagap phongdok chari tobimal khambu chari
0: chinwai phongdok chari thank you

0: siyang ano na lang ba? Pupunta na bang ang diye? Sa sa sa. Ha! Ay ko na lang ba? Ano
1: ba na na na maso? Ay mo
0: pa mo di sumang ang loy! Hay! Hay! Hay! Nigdiem! Hay! Ano ba ihando kong daro ni? Hay! Sway da! Sway da sumiro yun na lang ba? Irang na ni ko! Irang na ni ko! Pupo!
1: Hay! Ay di irang na biroy! Ay iroy ba yung mahay naman eh! Hey! Hey! Tuyeng mo! Siya hay redra!
0: Hey! Hey! Hey! To! To! To! To! To! To! To! Iray na siyang tarito yung mo! Hay! Hay! Hay! Hay! Sway da! Sway da sumlo yung ko! Ah! Isu di! Isu ning tiyem di maram yan ang upo ni! Hay! Hay! Lam na sakin ko! Hori hindi na! Pupura pura ka! Wari libido ni! Hay! Lam na luwag hindi ko! Sa sa sa sa sa aday da ah ah ah ah
1: ah. Yes. Bumino ka so. Ay ang dumong na sa tage. Nang na sugun mo ang pis ko da pora ka pupudo. Ima na masing na yam na dong nay. Yami ka jay. Hay ngay bobi ka nubo.
0: Isu na kong na sa na sa pado. Upu yeng mga mo yay.
1: Che che che che yeng mo. Ay ay sao na da. Nang na bobi da.
2: Okura! Okura!
0: Ibunga! Ibunga kuma! Suom dalao!
2: Okura!
0: Ibunga!
2: Okura!
0: Hilan toksi hai bro! Kari toksi hai bro ibunga!
2: Nate kura! Ay kura ga sumwari sana ningdana lakpani! Ning tiemga kura ga sana bodo! Yeng yam nungai! Nipung kudingna madutane linari bose!
0: Sumi ibunga! Ay gidi! Isu ning tiem na puna mak ni do, magi harau pun ngai bedo kuragi isu ni, maga iga ngehak ta pawa thana bayati ni bunga
2: kurag,
0: isu na mana hairi makai loi ni yari dana, an tangasi dana bunga
2: kurag,
0: sagol sauk shai, samu sauk shai mana itak isi dana pamaga. Sakun tahu bah, semua tahu riba ni ni bunga.
2: Adunia kura, maya amlo kura se, sahih ya amlaga, angang odor eh na hider riba.
0: Bunga, tahu betah bani ne, magi dia sana mina na bakana hasil lagi. Aduh bu kumar,
2: kura,
0: angang pi na betah bu se, wah di wah ko.
2: Aduh kura, ningkem bi sahih si bu kaya muksur lagi.
0: Sahih. Tarik kerja hilang mani bunga.
2: Aduh, nih tiang gini mama mapa di layak hidup.
0: Layak tre bunga, layak tre. Layak juga bu kerja ini pihon sini hingga dulu nih bunga. Hei, kurasa layak yang tiada mani nih bunga.
2: Kura.
0: Bunga.
2: Nih tiang gini mama mapa keram nukai nak hidup. Amuk tu libiu. Ayi layak ulak pengai bni. Malak tu bawa wari tu tajegi.
0: Ayi, kanada suwari si. Ngasih papa lihat diri.
2: Kura.
0: Ibu mana taninya harapan ina. Warisnya kura lihat lagi ko.
2: Kura.
3: Mama, oh mama, bila sakit? Mama, ini tuh jalan. Mama.
0: Ibu mana tuh mbak? Kau itu orang. Kau itu orang.
3: Mama.
0: Kali ini aku duduk tahta. Ikoi buka uli bobo, ha? Kau tahu lagi ha?
3: Mama, ikoi sundal do. Mana tahu bosak di mana? Lok tu antah lagi.
0: Ha?
3: Masalah do. Apa jenis suai ye?
0: Ha?
3: Apa tanah buka lagi lagi ye?
0: Hey, kau ni nona hari semua. Ibe ma taruh mana nang bo? Ibe ma ibu mau gi pom ni lau.
4: Kau tahu dia hebat apa bo? Tada, ma bu kau tahu dia hebat. Pasal nak tapi. Kau
3: jangan hebat. Aku sundal do. Lok tu mah kari do. Antara tu ni. Soal aku hebat anda lagi dia tu na. Dahibat tak kesana na pau pira mana yang cipta.
4: Kau dia hebat ma bu. Ma bu. Aku
3: hebat. Jangan sana betul si.
4: Muka si sana betul si.
3: Jangan tu na pilu si lagi lah. Aku lu si lagi. Aku. Aku jalan mak eh.
0: Ibu wa.
2: Kura.
0: Ikoi no hospital yoki baka, siapa pado, kayak lahiraga, adum lahikitre.
2: Oh,
0: bahati, wah, nai koi bunga ram mama le bunga.
2: Kura,
0: imau gay sugar nai, ikon si naram laga, bahak ya roy bawa iki bunga.
2: Oh,
5: 이봉우가 비나 가야 더 깜짝이봐.
1: 허당구만.
2: 아,
1: 아이고 잘했어.
2: 어.
1: 너 이만한 안구 튀어보네. 라오시 라오 라오.
2: 어, 아이라에. 난 한가이라모. 아, 구라.
0: 뭐?
2: 아이 살라기. 와리 마카도 노무 따르기. 살라기 고구라.
0: 살로 이봉우 살로.

0: Kumar.
1: Lihau.
0: Kura sa ba si Bu? Mahaw sa di, wakayam na nungay na. Isay nga ngang gana, masulak nga raga layday ne. Kari tau rabano, hantag ti, maci-maci, ung-ung da na layday si na.
1: Hoy ni Lihau, ay su kaliban.
0: Ahal oi silok pa si da, masugi kaluba da, tau ba uri ni da. Uroy dyan ne.
1: Uy ni.
0: Tau ba su, wahaba taba ne. Yengo ne ta Kumar. Pikli ba masuse, mana lay traba da, kanana kon bihagwa ne. As, yam nungay ti da.
1: Adubi yung masunod pa ning team siya di kaya na haraw na sabalo yung tong mata siya siyang suwang yung sanari ba no
0: hoy ne adwa tada tong silo sila ni aduga kendra sigi emele yaw na lakliba tang tarada hong lang ni haibadubo chumabro
1: sumani ngarang pradhan na pao siyan ki ba ni
0: hoy pradhan ki masano pitong bina hayeng lay hiu si paring ling na bahayram mi
1: oo
0: Hai Ning Tim, tahu ni si Yang Unie, tarik pun tak ada. Tunggu masa dah tak kena si Yang Unie. Yang Unie masih. Ibu kau Ning Tim, kum taruh tak ni ba? Si, nenek wah hari lau, pupu kau mana terjalu si ba?
1: Ay Ning Tim, tak nak tahu. Tarik ni ko, sokani. Lau, pupu kau nak terjalu. Anang ada kita tarik di sokani ko.
2: Dali, pupu tu, yang sawi.
0: I want to go home.
3: Kari hagin ni niya.

0: ng asaposara roy dro laduga hingan ga dubu ng saning drabay ba
1: chaning ina adidia le shulai roy dog da haizale chatre ni ke thelda soida na leido ni horen ado hai ro basi adu bro ai khoi pupu se yam sawi handak ti majinda murum murum kai nu khangde ngangli ba ai busu yang ngani jai
0: kari gi no adidia haiyo se
1: Ainan ye, tong da gara ga sana bagi.
0: Oh.
1: Tong sabo siya, mayam chao ingo.
2: Oh.
1: Ainan tong da gara ga sana bagi siya, magia chao bini. Aduo, bubu da chao da na ba, nui na kara haina biu guo.
2: Pare pare, ay haina bigi lao, jatla se bubu gi manak da.
1: Hmm? Ay dung da laki, nui hana haina ko guo.
3: Kura! Kura!
4: Oh, ibe ma, ay bu go bro. Ha, kari tok si haibno. Hi lan tok si haibro.
2: Ta kumari bani sugunu zake tau ba. Ado hi se muta lan tok pio.
4: Oh. Kakal. Ai lan tok pira ge ko. Sa. Kakal.
0: Ni kem.
1: Kari hai ge.
0: Nang su hi de kakal o. Asom phau busalu si.
1: Hoi.
0: Kura.
4: Ha,
0: guma. Haksang ke anuai bidabra.
4: Ha.
0: Mok sa ge iman manadi. Kari tau ge kura.
4: Sasa,
1: Kura.
4: Matamsi, yam no honge koi sasa.
1: Kura.
4: Masiga iroinana, mioi ba ikoi wakalsu, honge iko.
1: I believe a sibu kura, I koi bo.
4: I shibu, matam masida, oijava tiba haibado, oira brane sasa.
1: Kura.
4: Miangi e soup liba tin gangane. Lamda Mashigi, Mianga, Aiga Kari Sumari Tonga
1: Kura
4: Matam Mamada Miangi Kura Tsawa Masidi Punamaki Yegabo on Krabra.
1: I believe Sibu
0: Makata Yukra
4: No Magi Lupayan Kaisam Katanza Sumnataki Puki Lansidang Tengazari Baidi
1: Kura.
4: Ainane, tunggu susut. Kacik tengah, mi masamu oi bagi pangpen, pen sampai ni koi sasa.
0: Kura.
4: Sapi imana sanbiri, si tani kancap pangjak ramaya nanti.
0: Kura.
4: Soalawa aini, ipa amunda anggal ya utri.
1: Kura.
4: Kari tau raga hingga bapamai amamu talu di.
0: Oh.
4: Karana ibu, hajira pibi ke dekene sasa.
0: Kura.
1: Kura, ai koi bu amuk tawa khalta han biu.
4: Tawak leiter badi, chel thok laro.
1: Kura.
4: Chel thok tra badi, sara hien bataba, natra.
1: Kura.
4: Summi, soi dene he lagene isu ibu. Aigiti, wati. Kayang kuina budi, aina hinki. Adubo, pikli bayi susina, karam na hinghuni sasa.
1: Kura.
4: Mahaki aram khurang bagi masya, mikap wirau khol aina karam na tabu ngangari. Madu hipa, aina pubatari ne sasa.
1: Kari hipa.
4: Maschina aroi bo oirani sapi turel imagi imahita hi honba kanan su hi honba ai lairami haibase kha ni singbire ro
1: kura

Matamgi kong lay matung ina. Awon ba, anog ba, punsi na pibiba, tangkak kaya kaya laklabasyo, punsi gi oina. Ahan ba nung si Jakiba kanagumbado di, mani muktagum na lang do na, tamoy da kaubangam da na lay ba kaya ni. Tami na si China film asidagi, Dinesha Madipushparani gi apun ba khonjal da, RK Lalmanina sayring ba oken amakcham na, sayrang ba isay.

0: priobla koi seo sem su tare kwa adu koi na mapungwi na lai sidi kongpal kongkham le kai gi lamjing mera belef mafam sida lak laga mafam sida puli ni piu bi sing sida gi tongan tongan ba makhal matel gi tharom yam ni koi na tan na balai se loina na moi ki belef sina kari kari tauri miu ke ya yam na puli ka hab do adung tang khang ji kwa
1: hoi
0: ming ta na hai bi ba
1: ai gi ming ai ekpam sunita ai lamjing mera belef ki makha da leiba langai sig gi secretary ama oina su thau pujari anduga khoi lamjing mera gi su khoi kedar ama oina su oijari anto khoi lamjing mera se singam le kai gpc gi oina ward anina punla ga semjaba khoi gi lamjing mera belep ni adu message ta khoi member samaga kun khara hena dum leijare chi ta tawjari se khoi msrm ga samna jaraga khoi gi khungang da leiba sotharaba andagi sarkar de gi kari sakthung phanga da ge kaina khangjada ba singsen knowledge bibi ra kan sida msrm na moi de gi kedar ga khalla kan sida department sing sida sanga ga nupi sing chi gi phangbang ang riba phangbang to pa sakthung sing je talan ba ki thoram andagi matam matam gi awareness angang gi bo ra su andagi matam tang la ibe leina gi andu hum ba mayam si gi autoba kaino ni
0: koi isa se hanadi chele group ko se yau dinga de cham cham na dum leira mi da na ko sigi matam da leira ma da ho ji sa da khena ba da ki ta ha bi
1: ne bung ba di yam leire du gi wa di ko sam na ba da koi me da mo la kan da wari sa nai si bok ta mamang da chele group yau dinga de di ma si koi ki ba ikai ba am leira mi ko du bo koi chele group se yau ba matam de gi di sigum ba problem se koi mayok nu ba ngam jare da gi sam na ba da koi group ta su han yau ri ko sa gi soi bok to ba da nik pa ko du ho ji din ti gi chum hata ko ngi akhoi zel pa yang khayang khai ga khara kan da phan tham jai sigi po sida hapta khoi ni masagi soi lok da ya de mi pham yau da ya de masigi mi pham tan ti gi soi je tawra ba ni na loi hai re ba
0: kan ba yam phang ya ba ni ba mapung wen na ado isha gi sel group chi di mapung wen na kari kari di tawe
1: akhoi gi sel group se yam ba khoi nupi sing gi di akhoi phi sa lon sa an dei mai ma gi hoi palar sat pa ngang su yawi an dei ke thien tham ba su yawi aya man akhoi gi di phi sa lon sa yum da tum lai da ga tham taw ba ha ba an mai taw ba wai khoi gi di
0: priola koi belef aduga selhel group ki oibo wa phome am di tare mapung ina khoina la icd isana kari mayam do khudol tam ninge kari ninge isagi oiba tongan ba kari talent la ge du ne ba ko adu mayam da kari khudol tam bi ba ya ge sairing la isai da isagi apam ba ma
1: swami kumar gi isai ana zukhar panja ba yum da su dum sang thong thong na ga dung ngang ba ko ai gi nung si ba di mamal nai de saur ba sana kai thel da su thok te sargagi ambapur lai konda su yare te ni thamude ki kulo sabanatna ai gi nungsi badi mamal nai de sahur vasana kai thel da su thokte
0: mingam dai bi
2: ai yungkai bam ungi sana tumbi lamjing mai ra bele ki makha da lei ba khogi lan gai chele group ta gi ai sha huju huju su treasure from moin paijar ka lejeri hana mbk ojaram bane belep ke dubo ai gi
0: a
2: olak pani na ai pham thadok se re huju ti
0: ado mbk ojaram ko si treasure oi basiga ani si de sa da nu ai de karam bane hen ge
2: hana su dum treasure su pai pai na mbk oi bane
0: ma thadok
2: pa a treasure sina ai gi group ki oi ba chele group ki aduga mbk oi basina ai gi belep apun bagi oiba sele group mai amgi apun bese mbk ne ba aidi master bookkeeper ne ba adu hojikti master bookkeeper roi tha dok sare treasure roina adum lai jare member marak ta pul laga hoi ai gi su khudolam dang mai amda tam jaram ge chaire ngoina tau jare ge ai gi sering gi maming ima ima nangu nung sibi pupi ba su da hang de yok pi ba su da hang de da hak na thanu te hi chake ima punchi gi thukai khudil ta pagal thoda bi bi duran na cha chu bulam chi bi ku ba malem lei na lumbra pale bi man murung bi nong don tha nu akbra pan thoi pan mawang pale bi ne mudu si bi nga chi u mother stay de lak putna na sa sing bu tek ta kai thaba awa na ta da ba pina pina mu ko ima
0: priobla koi megi ani shubanumizing international mothers day numiti loigre adubu imanu sibasidi kaubangam de natra ad numichina sakraga su me thas madi adum imanu sibagi thabak tharum sing jelo observe tok dure la iba yam phajaba sai re ma tibigre ko mathai se kanai sam jai no
3: ti tina kap padau ji paudum kap lai re
0: punin sitai ni
3: ubi ama ibani se matha matang cham lak pasida som matai de
0: ta sangsela chho
3: hoy hoy
0: Mingam Tabu,
4: I Catherine Mem Solotana. Saga seller group, Mamina Lingzel seller group.
0: Sinfam Dicker Unit, though, we
4: may call a guided line, Pigas Haba, One Ply Saba, Zero Saba, Sumo Quang Panicing, Quiggy, Pompanji, Quiggy product neighbor go. Mapung and Adusuto Jeba, Adusuto Gaya, the Banina, the Angle Wadi Walker, Jeremy Jacon, and the S Bardi, Ojerabo. I
0: think
4: I am a young man. I say the mateng tong gang zegena
0: priobla khudong sa se fas empang ni ko koi so hoy hoy
4: a koi de gi sung tang hai ja horage akashwani imphal gi good afternoon ladies gi tongan tongan ba variety program to bi ropasi da sugum ba ma khudol tam bi ropasi khu gi de mate di lai ba yam pa bani sa ba hobi adu ai khanaw ji dik tang awang ba di ya de ko skill nem la sakche ge tabi yudo itaroi Now, Bupuri.

0: Sabi yung marup mapangsin. Taibang siyemba mapugi wakal asiso angak pahay ba dunin. Mahak po da ningjari ba. Mahak yathang tapo pangtok tuna lagli ba Ibrahim masay. Maan aso senadunat aso lagli ba nine. Adubo, nahan nong mamapu mana Ibrahim gi mamang da uhalad na. Wantok po wapam amahayram nini. Angak pa nini. Pao siya, kanam takang ho ba taho ba nati. Shaitan ay tani taho riba siya. Ay di mana lu na taujari ba Ibrahim da sayet koyet na ba siya. Ay gi di itaw nini. Muy anishi, muy anish hanaki ba wari to tamge siya. Nuksi kita ba na ay ba? Ay gi achan ba Ibrahim ngasisu ay hak nahak nanak talakli.
1: Salam kachari. Hey khuda, karam banayathang tolva Ibrahim da takpi gadawa.
0: Ay nahayri basi mun taro Ibrahim. Nahak nachanupa ahal Ismail bu puraduna. Nahak mina kauva lamdam adu da chat gadawani. Mapam adu yauraga. Ismail bu aingon da kurban tau gadawani. Wapam masi. Ay gi athangni Ibrahim.
1: Khuda, yalla.
0: Yathang si piwalak pani. Haujikti ay hak chat lagi. Ay koi ani minad amuk unnarasiko Ibrahim.
1: Khuda hafis. Masina alagi karma changin. Karibudia kai balai bagi. Miwe bapunamak magi machangak. Taibang sida macha Ismail bu matam khara. Aigi isawena senan bibagiwane. Mapung parakle. Hauzik mahakna amu ipham dagi lokshin birage hai biba karam na ina pithok ta bangam kani is smile bu taibang pan bagi yai phanam gi damak mapu mangonda ikut mangna kurban to bushida aina kari gi singna pham pum namak mapu ma gi lila ni
0: tabi re dana maya magi Ibrahim hai basi athok pami Macabu makut makna kurban tau gani hain khalli bashini ni. Nate, masibu haunari batabak lahe ba. Mapu ibungo sisu shaitan aigi mitmang sida di ba. Angau bagum na ure hai. Aikoy na khallu da ba, oi toklo ikan batabak ngak tamana pantuk bin. Pare, haujik gari tau batai. Ibrahim na la yatang pantuk ngana bahonarak pamatam da. Jasa upai tau dana tukai ngana bahot na batabari. Ibrahim da natri machanu pada oi da pada bhajin ba ningan na ba pukhan na ba hot na ba tai
1: wa phamsi mamai be mad khang lagna kamdo ba nati nati wa phamsi mama da ingit ama phau khang bi ati unum asimo ta e khuda nag na tol ba Ibrahim ishama pukka thok chau haram labadi kaya ada phalunga da
2: ba phare adum khare isha smile bu inak ta kokshil laga ab tadi haudok laga meyeng lake
1: ipagi smile ipana ko bu sitarudi ipagi nak ta law
3: ta jere panthawa popa
4: ipai bungo na cha bu ko bi ba kari tak pi ga da ba
1: ngashidi ipana nangonda aru bu wa phamam hai batare unnata wa phamase Nahak na kanagi mapham da haidok pa yaba natte ko.
4: Kanada su haidok charoi, haibiro ipai bungo.
1: Ngasi ahing do, ipaki manglanda, mapui bungo, alal, lingbirak lamni.
4: Adudi, yam na phaba khudam soida na oigani, natrane apokpa. Mapu mahak na karamba yaifathauzal piramagi apokpa.
1: Yaifathauzal natte, taibung miyoi bagi, yaifanabagi damak, kurban tau gudabani haina. Tak piram.
4: Kari, ipai cai koi gi imung manung khak tagi sunat taba. Taibung pan basi dalai riba mioi basinga sigi yai phana batha bhakti. Ipai bungo, singna balai tana pang thok pham tho ina. Mioi bagi yai phana bho.

0: crap，
1: 新的时候在为人民嘛，当兵的人来着。
0: 蛮的，啥那个给了地也喊了，好不哒？就会下背后不在打洞那个隔壁的呢？
1: 洞吃了吗？
0: 啊，洞吃了嘛呢？还得快点买个快些豆腐，还得里边嘛，他们都在养，管我养那屋里边那坑爹吧？啊，都就过一些，都买到了个啥那个吧？没拉过嘛的地，啥那米都鲜拿的来不呀？地嘛，他们在地打洞嘛，就特别娘子哩。啊，都那快点买了嘛，怕嘛怕，快点给杀对呢？阿都那阿都公巴都的米都鲜了呀，他们那鸡巴下那鸡巴嘛偷打的吧，啊买那个鸡巴下来下鸡巴，我们家那个做过一个茶吧，那么多哎，好久不弄香的该喏，还得多那那鸡巴个还得不多，呀妈老不跑去不多，阿都买个刀了给还打嘞，
1: 会，阿都鸡巴下来都打麻烦的呗，
0: 打麻烦的，下那东鸡巴都给都刀了个还得应该打打那，阿都买还得不得给，阿才得烂着上个百万的，
1: 会这，好像没怎么的水节，可能忙忙的说。transgender sing trans maru ina trans women sing su kada in kalak pa matam da parlor yau ba parlor chang sen tan ba sigum ba si su dum theng nei je ada transgender sing si je kada in kalak pa da ki sen tan dra ga di ma khoi se chana pham lai ta bra je na dra ga sen tan ma si yam na mak ta ngai pha da bra
0: a ma si ki je ai gi wa khan da ti smai tau pa ne hai pa ti trans sing cha yam ba matam da family sing si na yam ba tum ya bo ya ta bo ngam ba tu kum ba tau pa ni na na sa ja tu ma na su na ta ba na sa ji chen tho lam bi ya ba se khoi ki ti trans sing je ma pa long ka ma na de ba ma pa long ki na khu ba khu ra ga train da ba ba ma chro na la ta pa sa ni da na adugi kono to sanabi to laite ta na khoi manipur ki ta ti laita pa ni na karai ta ta ke ha kan nga sai pala tau pa me kap tau pa sina pa sa tho i sina pa sa khoi ki kono oi sita ke kono tau ke ha ba concept sigi oi ga ne ba a yam ba na sugum ba lain da ke ra mo ro pa sa tan ba kho pa tau ri sa tu bu adu ma na tau ra ga ti family ne so moi ta khatang pa sa lu pa li sing nga ma li sing ani hum pu cha la ga sa khong gi sa na than o khatang da cho hel ta pu tau bi ra ti ima pa ba tu na khatang akhoi ta a pha ba mi yang gi yang ni ta na adu gom ba ki a tum tan da oi ga ni adu ga ha ju pi ti yam sa kha le ma yam royal family a tu tu tau ba ya ra adu mi ban da ta oi ba su ya ra adu lai ri lai su ba sa na tau ba kon ho su ya ra ko akhoi ga ho ra pa ma tam du te te tu mai tau ba na a yam na tu mai tau ga le tu po ho ji chu trans ne ha ra ga tu mai tau te ya te ha ba ti lai te lai lai su je pha sa na tu tam han ni ai wa khan da education na ha bi se ya utra ga te a ne hi ram ko te ma ta adam nom nom ki mai thira pai hala ka ni etu ka sanjaw ka ti lai ri ba thak si da ge na awam ba thak wa ra ka ne na ina khan jai atu na aya ma na nga si paisa tan da ya ti tok te ya te hai ba ki concept si ma ti ma ki ma ki wa khan lon ne taw ta po ai na ai che a som ma pa long ki transgender ka a khoi som ki transgender sing ka khe na ba khara lai atu na a khoi ki ti sa na sa tha ba pi ja ra ga nom sa ra ga paisa tan ba mo ni na sorok ta kai ta khupa khura paisa tan ba atu kum ba pam da ba khoi ki sa na bi oi ta ba ni na i kai na pa ni na atu kum ba tha pa tu ti taw na da ba ni na chu ma na ma sa na ma sa tha ba pi ja ra ga kho na ba ki kono sim pang khang na chan ni ga
1: hoi koi thab pi ja ba gi matang si ta sui che se khra bu sa la ga di koi accept taw bi ga dra hai ba gi amma su lai ri ni
0: lai atu ti atu ma hai ba ti suppose imung na ya gan de ta na khoi se atu ya gan da ba ni na ai na nga sai hai to kai nom ta nga ri ta pu lai ba gi na tra gana ima pa pa gi po yeng ta pu pipira matien khara pang ga di family tu na khoi ta apa ba mi yeng yeng ni ta na na ta ai nan nu mi chupa ma ko chat chat lo ga nu pi sa ri ne na de stick tai ra ga phane se chal pa chat chat la ga i mung du ta kai ka na bang khang ga
1: di
0: ha na puni ni ba ya ne dri ba ma thak tu ta amu he na khoi ta ya ta pa ki ko no mu lai ra ni ta na ma sa mu ngang na pa ki ma sa adu na even adam automatically a khoi ki ko no se ta sa ra pa ne ba adu ma na khoi ta ya ta ha pa ki ko no di na te ba tawgatawg tum akhoi di yamna transcend che yam sop oi ka leba tum family na ngam pa atai ko no taw pa family nung chi ba ina ta nung chi ba isia san nung chi ba sigi phil che yam thu thu na positive oi ka leba akhoi da hai ti akhoi hap oi de ba atum akhoi na hena khansan bi ba nung chi bi ba health taw ni ba sigi ko no se ta sina yam ba tum phaw ka le ai wa khan da
1: hoi che atai che su ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯔ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯦ ꯁꯦꯂꯣꯟ ꯃꯃꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯏꯆꯦ ꯑꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯇꯥꯡꯕꯅꯤ ꯏꯆꯦꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯏꯆꯦꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯔꯥꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯅ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯏꯆꯦ ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯤꯕꯁꯦ ꯏꯆꯦꯅ ꯁꯦꯂꯣꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯄꯥꯔꯂꯔ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯦ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯒꯦ?
0: ꯄꯥꯔꯂꯔꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯑꯩ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯖꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯩ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯖꯦꯟꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯔꯂꯔ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯍꯜꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯝꯗꯗꯤ ꯄꯥꯔꯂꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯍꯧꯗꯣꯔꯛꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯔ ꯃꯦꯀꯞ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯣꯕꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯠꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯂꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯋꯥꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯦꯟ ꯆꯦꯟꯗꯅ ꯁꯪ ꯀꯛꯎꯕ ꯄꯤꯁꯨꯝ ꯐꯣꯏꯔꯨꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯦꯝꯃ ꯊꯦꯝꯃꯒ ꯇꯝꯃꯨꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦ ꯇꯝꯃꯨꯔꯒ ꯑꯩ ꯄꯤꯁꯨꯝ ꯐꯣꯏꯕ ꯇꯝꯃꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯏꯁꯨꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯆꯦ ꯏꯆꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯥꯔ ꯐꯥꯔ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕꯅ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯕꯅ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯧ ꯏꯅꯝꯃꯁꯤꯡ ꯁꯪ ꯀꯛꯎꯔꯒ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯣꯃꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯇꯥ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯪꯀꯛ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯥꯎꯔ ꯇꯥꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯗꯩ ꯐ꯭ꯔꯤꯠ ꯐꯦꯁꯦꯜ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯝꯖꯔꯛꯄ ꯏꯍꯩ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯂꯐꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯄꯌꯥ ꯑꯃꯨꯟꯕ ꯁꯒꯨꯝꯕꯒꯁꯦ ꯄꯨ ꯄꯨꯗꯅ ꯆꯠ ꯆꯠꯇꯅ ꯐꯦꯁꯦꯜꯂꯨꯄꯥ ꯌꯥꯡꯈꯩꯒꯤ ꯆꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯌꯥꯡꯈꯩꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯇꯧꯔ ꯇꯦꯛ ꯇꯦꯛ ꯇꯦꯛ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ
1: ꯇꯥꯡꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯆꯦ ꯑꯩꯅ ꯏꯆꯦꯒꯁꯨ ꯌꯨꯝ ꯅꯛꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯡ ꯏꯆꯦ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯁꯥꯟꯇ ꯎꯅꯖꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯆꯦꯒ ꯄꯥꯔꯂꯔ ꯍꯧꯗꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯂꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2002 ꯈꯥꯏꯅꯔꯒ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯕꯖꯥꯔꯗꯒ ꯆꯠꯂ ꯄꯣꯠ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯒꯁꯨ ꯂꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯏꯆꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯆꯠꯄꯒ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯏꯆꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯦꯀꯞ ꯕꯣꯛꯁꯁꯦ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯂꯧꯕꯗꯧꯅ ꯆꯠꯂꯤꯅꯤ ꯀꯣꯏ ꯆꯠꯂꯤꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯦꯕ ꯏꯆꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏꯅꯤ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏꯅꯤ ꯏꯆꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯆꯦꯗ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯂꯧꯔꯒ ꯀꯦꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯅ ꯐꯪꯉꯕꯅꯤ ꯏꯆꯦ
0: ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯥꯅꯦ
1: ꯑꯗ ꯏꯆꯦꯅ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯁꯤ ꯏꯁꯥꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯃꯀꯦ ꯁꯦꯝꯂꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯂꯛꯄꯁꯦ ꯏꯆꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯆꯦꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯀꯥ ꯂꯥꯝꯅ ꯍꯤꯡꯖꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯝꯃꯛꯄꯅꯣ ꯏꯆꯦ?
0: ꯑꯩꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯦꯠꯄꯁꯦ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯊꯣꯛꯄ ꯁꯤꯈꯛꯇꯪꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯅꯦꯛꯀ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯍꯥꯏ ꯍꯨꯝꯗꯅ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯀꯀ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯍꯟꯒ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯁꯦꯠꯂ ꯁꯦꯠꯂ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯠ ꯆꯥꯔꯒꯀꯣ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯖꯣꯟ ꯁꯦꯠꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗꯗꯤ ꯁꯦꯠꯄ ꯆꯥꯕꯁꯦ ꯁꯨꯡꯉ ꯉꯝꯗꯦ ꯉꯝꯗꯦꯗꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯅꯥꯌꯦꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯡꯉꯝꯃꯛꯄꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥ ꯁꯦꯟ ꯇꯥꯟꯖꯔꯒ ꯍꯤꯡꯉꯛꯄ ꯆꯥꯖꯔꯛꯄ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥ ꯊꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯁꯤꯡꯉꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯩ ꯀꯔꯥꯝꯇꯗꯩ ꯅꯤꯔꯒ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯀꯔꯥꯝꯇꯗꯩ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥ ꯇꯥꯟꯖꯔꯒ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥ ꯏꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯂꯦꯞꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤꯝ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯔꯂꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯩ ꯇꯦꯛ ꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯥꯟꯕ ꯈꯪ ꯇꯧꯗꯤ ꯇꯧꯗꯦ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯟꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯥꯟꯕ ꯈꯪꯒꯥꯎꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯕ꯭ꯔꯦ ꯕꯇꯟ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯣꯟ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯇꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯅꯪꯒꯟ ꯈꯛꯇꯪ ꯀꯣꯠꯄꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯤ ꯁꯨꯝꯕꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯤꯞꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯂꯤꯞꯄ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯣ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥ ꯂꯦꯞꯆꯕ ꯉꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯀꯅꯥꯝꯇꯗꯩ ꯅꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯁꯦꯠ ꯆꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ
1: ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
1: ꯍꯣꯔꯤꯅꯤ ꯏꯆꯦ ꯑꯗ ꯏꯆꯦ ꯁꯦꯟ ꯇꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯂꯣꯜ ꯏꯇꯤꯛ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟ ꯄꯣꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯏꯆꯦ ꯑꯗ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯏꯆꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯂꯣꯜ ꯏꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯋꯥꯈꯟ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯆꯦ?
0: ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯥꯏꯃꯟꯕꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯔꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ 하와이나 두기 힘나바기 그노시다 혼하라 아니나 과 바이샤 하베체 탈레야다나 비도 빙아이데 라이탐 바제 팡악트라바니 라이탐탐나 바샤 탈라 아니나 라이탐 바주 바풍 파나로 헤우트레 아제 바샤제 탈레 바샤제 탈라 라이가 코이나 라이렉 시네마 히사라 로이제 강자라 바이냐바 아도나 사이장 고이도 와와 차로 바샤도 탈라가 라이 차임 탑들 바사

Pukningi ihul kaya. Pamjuru ba isa yamagi sahik na haining ba kaya fungdukli. Kafali, nokhali, ningshinghali, amuksa nungay hali.

Napiyo'y bigimapok adukimatik nung si. Gundole rang na kudam changdam uydu na yumnak sagay unkibada tamoy gilakanung da budu na chatliba may chak siri Napiyo'y bisingta na kanglam gani. Lantok chari, mamal na idraba tamoy filmasidagi. Arbin na madi pushparanigi apun bakonjal da binoranjan uynam na sayring ba Tony Ahibam na sayrang ba filmisay.

0: Kayino. Kayino, dami siya sa ibilibado po. Hozi ekoy. Yam, halo e basta na tri. Masidi. Masidi laibo ki haibe dunida. Aidi. Aidi kasyo kanbi dida.
1: Doktor na. Iskun na sakpa na uhala mo eh. Ayan matawa kara suwaydan na suram ganyan na hai. Ay, ay ko'y bema da hangin na kalin. Yo, results da uri ba amubadak pamse. Akan mapusaga mo na yasyan ki ba na hai.
0: As, kasyo uram mo eh me. Doktor na pang hai da hai po uram gani. Aduga, ay ko'y bema da su kem ta hangin na kanbi ganun. Tamo, imong sige tabayang hang pumna magse. Ikoy ibe man na wana ko na zaribang ngak tani. Wana ko na zaribi mahakpo. Tamo iwahang nga man na kay shulay tihay na kanjini. Aduga tamo. Matamamada. Nasil na upadang lairi ngay dadi. I masil yun nung shiba na. Pumna magkupsin doon na tamambani. Aduga tamo. Huzikti. Tamo iwahang ko di mag. Ay iwahiwa na takini. Tamu na yung mga yung kundi magsu, ay na yung hanban ni Hayden na kankini. Ado na tamu, tamu na ay butamu ay siyeng na nushi ba magtuoy lagadi. Matamchup pa da, wakwa ay di ng ang daba. Momonte nokto na laiba misak hay ba da? Oy biyo tamu.
1: Himtombi. Ay nang itamoy mayek siyeng na kange. Nang ay siya kang nakibado. Yam na siyeng inahim, M. Tombi. Nang panupanong yan na Dr. Tamada. Ay ngunan siyan kazik to ay siya pang siya ito na. Nang ay ngunan noong utahay ka ba? Nang mo problem na iti na tatta na nang nahay kibada ay na. Pabaga nung yagila ang mayahim sunang na ay ngunan takti. M. Tombi. Pabado yam na siyole na. Ay nga si Pabu yung nasa nga mani siyan ka na tama mani. Nung yay yung siyan so ay natakre. Pabu yung inagkupay yung do. Nung loy na yudo na layram. Hawsig yung matam na tumnaw lay gihay ba sa pangde. Ay na naway yung mamasar siya ay doon na yung pamtola lama mani. Yung tobe, kung sinang na ningol sa akong wasat pa na Pabu yung naway yung mamasoy na na uran ni Miam tobe.
0: Tamo.
1: Hey, kap kuno si, say kap kuno si. Nang na ay nung siya na, ay na nangun nung siya ba to dagi hen ka tapo na tapo siya. Say kap kuno si. Ay na office tinge lao sa ising chana mo tors. Lao. Say kap kuno si. Lao.
2: Mangda kile pa ngamra na kali huilo na amak panida walking zaba do hui puri ba kangbu chi swang ak panida walking zaba do hui puri ba kangbu chi suni ne moi chi ni ne ayukta na yoga toraga nungdang na yoga to ba kangbu hari si na te hui bu mi da ba koi bu bu bu chala mina yum tan tan na ine es khwang ab de leng ba yadre ayoy mai ay si re ya
3: pabu ay nga sa di pabu nga halak pung ayram mine
2: kari tana chi ba kya pas.
3: Natesa do min thonu do babo
2: ai na nango na kya phes thon ba sibo kanana na teisa di har ge na
3: babo ai se na sanu pa bi bai ton dani ko hayen pabu mu thal de je ai thon dani ko
2: balo hai sonen da nang nai thak toi ba
3: ayya
2: nang nai thak toi sharup di mit na se se ku se laga hu te golam thak se le tu min tung ge
3: babu do ri do ik khang e
2: kari khang i ba
3: ai ne se la re tin ba khana ba uri na tro
2: du khang i da ai gi lisai se tumin na laikin na ba ni haipa da? Ay na kangja ba da?
3: Nga si di lisay do na kangira na angira ay gi selpida ba chung ero ay sinin?
2: To kia pias haan ba mo haure do?
3: Ay tigay tapag do haure ba?
2: Ngay kwa thong sabagi ra?
3: Kay gino pa mo?
2: Tiek to ra thong ni mapok si di laan da ra mapam kangja lo ke?
3: Natya ba iskul chabagi ne ba?
2: Ay maipi ma! Angang kharada sire ni do!
3: Ass! 아육 씨들 소화해 줘야 하고 등강에
2: 가리 남자 사가다 배스콜나
3: 깨지노 바보
2: 마염 마염 살아가 마마 아마 빠다 앙앙싱 담은 비로 하여오게
3: 루파 크로스는 사가다 배스콜 내봐
2: 유월기 모호다 와시엘 합도 있나 따라
3: 가리기 노보 바봉 내이나 또 보다 복시다 수게 함 다져 비들이 씹어
2: 아육 농당 빠다는 뒤산다 헐라가 맥트릭 폭라 알면 안 믿어버난 거 아이나 감동으로 타자니
3: 라리뜸 먹은 티가 또 뭐가 만디에
2: 가리 많았더니

hayang sagol sen lumit. May gitang ko ni Pan, inga gitara ni Toy ni Pan ba, sa kapitalisyo nga matyamapan, ni Fu ni Pan. Yay faraba numida sigi, ayokipong mga makay taba matamda, Akashwani Infalgi, FM Sangay Channel Gitaurom, abong hana sandok pa hujagani. Hayang ayok pong mga minit kontra mga, sandok jagani, yakay rol. Hayang gi yakay rol gi kudol da, sa isak pigadabasing di, penada koyjam prem kanta. Imalay bak po sa itazaba isay da, All Manipur Music Association gi saisak pasing. Laishol isa gi kudol da saisak pigadabasing di matang shitna. Reshma Sekshani Pukrambam Birla Madi Takelambam Mandakini Debi. Ayukipung tariyat sandok jagani Khonjal Nachom. Hayengi Nachom da thamjari asai bagi sayro. Tharomasi da tava phangbigani sayrengba haubam mirabai debi. Tharom lantok pigadaba tamphamani lukram loinana Thorum Putokpa Haikrujam Devendra Singh. Pung Tarit Mini Nifu Atopa Mangalda Pangbigani Chakpa Harauba. Thorumasi SCERT Gi Educational Technology Unit Gi Tengbangaloinana Putok Jabathoramni.

Good evening, Manipur Gi. Call ngai na ngai na isay matang kudol tamjari, taminasi. Lakat jariba film abok natte, imani. Saisakli bi roshibina. Sairingba thangjam kora. Sairangba shuras guasha miyamadi Subha Sharma.

ngasi asi network ki problem kitang laiba male duna madup singi call ngai na atopai sayama mu khudal tamjari taminasi.

Marup singgi phone call ngai na ngai na. Isay magamu kudal tamjari taminasi. Mani mamo pharmacy dagi. Eze maishna mamadi pusparani anigi apun bakonjelda. Azit ning thaujana sayring ba Rahul Blue na sayrang ba isay.

Kainaw yamna dinungaite, adubo nung sinabangagta tungnagani haibalaite. Nang bunung si jaba ama lakpo o isanu haiduna panggay okram laikaidigi okram omitana su marukya wabada saruk yarakle.

Inaw ahan banung sibada aduk pang lurabastu ani subanang ginung sibada di thamoi seng banupa ama lakpa oirasanu haidana pangai okram lekai digi marup okram omitanasu asum naibirei.

marup sarmila gi message pathok chabada aduki matik nungaite miyoi bagi punsi habasidi makal matelni yamna ka hena su khanjin biraga punsi bu awaba bibi gano marup puthamoi seng na nungsi jaba miyoi singdi marup tagi kaidong nung da sulap thok tuna chatloi pumna maksing asi wakhal da thamjin biraga marup ki wakhal busu phathabiu marup na nungsi jaba khoida jaba marup sing du busu hana gumna marup ki mapham da lengdana halakpa lengdana laibo hisano loina na marup ki khonjel busu hana gi khonjel da thu namak hanjin bibada mapuna thaujan biba oisano

ngakpi ba haibasina miyoi bagi athoi ba dharma ni asumna su ibirakle message thabi rakli ba marup ki ming laifam di happy raktre matung ta bada tharum saruk ya birak pa matam da marup ki ming laifam happy rakna ba ning sinjari

Nung siba, nang siso angak pa ni. Yek to na tamlamla ba, laiba kinongdam na, puba may kaida, nang gipoloy su, chatli. Nung sinung sinalap na kibada, ningam hawda ba, kay hawda ba miyoy babu, layram gadra. Pumnamak laiba kinikalaga, pentok na bangak tani. Nung sibagi kudol di, mapal nai di. Punsigi lamay karadi, nangga ay gagiwari na, kansindu na laykrabani. Kudol se nahaki, kanasu khangda, layrasanu, tamoy nungda aygi, lotna. Taminasi, kuzi, famasidagi, hamom sadanandagi konjelda, em hemantana, sayringba, tomba thangzamna, sayrangbaysay.

Adom na tungan-tungan ba sa isag pasing di ginungay na bagit kaya lepta na tabiri. Kodol gitaruk subada muklantok chari. Kisor kumara madila tamang geskar anigi apun bakon jel deki gita ma.